0: lafu kundapata mazi.
1: Kuna zapi ya, kuna zapi ya, nikuyera. Kuna zapi ya, tuwakali jeri kwa kuna zapi ya, nijeri kwa kuna zapi ya.

Maisha ni mabomu, maisha ni mapana. Galakti mizire, ndo usizone kuna mana. Hosi huna sawa, simfulana, simsichana. Biga moyo konde.